0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rizona, ele é Rádio Moçambique, Mupangalatu wa wena wa sikugingu ni gingwani. Makunu, akachikatileche hi sangula ninzima ya tisimu na zitiweka kulesu haku kunga hekali 5 ni 30 igichi ili murimu. Mungano mwingi seti, ishuwalizu haku mitiru isimama kukuchikelele heti ngele tinene kachikoma moya chawe. Na heta sangula ninzima ya tisimu huku yaka masingi. Hiramba, megas chivas, loko wako na wa sucesso sem sacrifício, zonk kula kuzitirela, laka misavali kasi utomi, gabi bukanyana.

0: u famba u nyikela swigonzo leswi fambelanaka ni mpatsano kota associative vision hambi ni u tivi gaku amunhu ni mungu murimi avi loyi a swi kotaka ku bindzula khwatsi lomukata urimi gakwe hikwalaho le ka hun'wini 25 zin'we a zwirho zwa 10 zin'we a mitlawa va wuyelwe hi ta cikumu kutani u tivi hi ta patsano magezi ma landzelaka malumba Saida Melia murengeli wa Union Provincial de Camponeses lomu a hi nyambane
1: ngicile vayingisi va radio Mozambique ngicile ha bonga hi ku hi rhambiwa ra laha radio Mozambique hi ta vulavula hi mintirho leyi mayiwaka hi Union Provincial seno ka distrito ya ka hon'wini hi vula ku hi laha ka ku hi cukumbisa a maassociation ya hina kumu kuminyiginwo ya maassociations mataku hi le ka xinjingiri ka kovani hambenyani ka zakanyi hi le ka bingwani sefani na gija lomu ka distrito leyi ya ka hon'wini hi cukumbisa varhangeli va mikangano leyi ra ku kota ku lomu ka mikangano ya hina ya urimi ka maassociations ya hina ku kumeka a ku fanana ka maopportunidade ni madireito laha ka timembro tanto ta vavasati assim como ta vavanuna ku kumeka ku zwanana i ku kumeka ku hi man'wanyana matlhelo ku kumeka a ntirho lowu wa associativism na wu rhangeliwa hi vavasati leswi kombisaka ku wu kona vutivi byo karhi byi nga kona hi vavasati va byi kota ku rhangela mihlangano leyi ntao a Union Provincial hi ku vona ku laha ka mintirho ya yi fambelanaka ni zene byi fanekele ku hi vuyisa a ku tiva loko lomu ka mihlangano leyi ya urimi i Union Provincial a makungu lawo na seketeliwa hi parceiro wakwe ku nga Engenharia Sem Fronteira hi yena a nga vevukisela hi laha ka timali ra ku kota ku hi xiketa a swigonzo leswi lomu ka timembro ta hina porque leswi swi lavaku hi ku a ntirho lowu wa urimi o lomu tikweni ku kumeka ku fanana ka madireti entre vavasati ni vavanuna ni tijove tikuma a ku fanana laha ka matirhisela ni mamahela ya swilo swoke leswi swi mahiwaka mvunguvu lomu ka masimu a ku va kuma na vona wo a vavasati na vanyi maduwati titulo duzo de aprofitamento de terra ntao porque swi kona xihena xi ta ku na swi voneka ku a vavanuna hi vona va tsalelisaku a matitulo hi mavito ya vona loko va nga hi kona laha kusuhani a makampanya lawa ma mahiwaku hi mfumo ma ta ma hi pfukwa porque bava wa muta nga kona ntao a swihena leswo a Union Provincial i tirha lomu ka ku byi hundziwa a xikarhato lexo ku kumeka ku wanuna ni wasati na vanyi madireti yo fanana hi ntirho lowu mahiwaku seno ka hun'wini hi nhlangano wa varimi ngile vayingiseti va radio Mozambique hi kuma a nkama lowu wa ku hi tlhamusela leswi nga mintirho ya hina aka masiku lawa ya manharhu
0: ku vulavula ka Saida Melia na ku hi murengeli wa Union Provincial de Camponeses lomu a hi nyambani na a karhi a hlawuta hi ntirho lowu vona wu mahaku eka madistrict wonhle ya provincia a ka hweti leyi vhiki leyi va hindzele a distrito ya hon'wini gicile murimi ivi mandleni ka mina Armindo Masinki ka michini ku ve na yina kuloriwa tiro Bernardo Salomão Luis Batista.

0: akusukela muvulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela manene yichili murimi
2: Sinkora shine 40 minutos chikati cha mahungu hichinda
3: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo

0: nyambani kuitira vazivi kushanda ngo kukwandana kana kubatana. Aya, ngainga masoko provincia yu inyambano kunajiriho na kusumo huandini Idrasi Makondela, mchini jombe pujenga jina Rufina Mundao. Endani mbiri mchuprutano na mabasa uradi Msambiki.
1: Provincia yu inyambane ni masoko ayo.

0: matimu iasiku.
1: He losele inakulore he losele moingsetwa radio Musambik. Seska agosto walembga 2019 akal murangel watiku ga Musambik Philippe News ni murangel wabantla mavingutiku rnamu osuf momadi. Vua saina chuvumele lwani chakurula chingata komba kumbela kaguji-guji li inga kari woneka lumtikwini kusukela 2014 kala 2016 rinamu na yala amihanzu ya chawula manu wa 2014 unga wala lijuaku Philippe News ni banja ka frilimu vua winili amatimulawa malumanjini kamina Ameriku Mokumba Machado Jr. E passou para Mitchine. Ativumele luani tinga sainiwa hi 6 ka agosto chua tambe ta guji-guji inga kari uoneka kota hi ulileku va nuna va rnamu vanga hini shibamu hila vavona vanga kari valwa ni masochwa ya tiku ga Musambiki. Kanku wa usaini ga chumele luani cha kurula Philippe News na Osuf Momadi vavi va tsembisa lejwaku vuanga ta uya va khoma shibamu ka sikulamula tiholova hi umbiri gadri vavi va tatisela lejwaku a ndlela ya yinene ka sikulamula a swikarato mabulu lexi ku ve xivumelelwana xa ku sangula xa kurhula na xisayiniwa lomu tikweni xa ku sangula xi ve xisayiniwa a Roma hi 4 ka outubro wa lembe ka 1992. Sesca agosto na kona lejo hi lembe ka 1935 kwala kanyiwa ku tswaliwa ka xipila xa bola Mario Steves Kuluna. Kuluna i tswaleliwe amugangeni wa Nyoka Magudi, provincia ya le ka Maputsu. I sangula ku khavela bola a Magudi ni vangana va lomu gangeni. Ibe a tikombekisa ka ntlawa wa Benfica eka malembe ya 1954-1955 nakona kusukela 1960 kala 1970 na va ganyile mihlakano yi nga longiseriwa hi tinyimi bya tikohombe Europa mapalisana nyamuntlha wa siku mavitaniwaku ku Liga dos Campeões Europeus. Fumene ka ntirho wakwe wa ku khavela ka bola i ve a chuliwa mavito manyingi a nga siya ka ntlawa wa Benfica lomu kaya Musambiki wa vitaniwaku Mutiratori a Portugali i ve a chuliwa a vito gaku Monstro Sagrado. Mario Kuluna i ve murangeli wa Federação Moçambicana de Futebol a nga se rangela a FMF i ve a wumba a xikolo xa ku khavela ka bola a na mahaxa leyo vanhu vaxa va nga kari va ya gondzela ku khavela bola. Kuluna i luzela vutomi hi 25 ka fevereiro wa lembe ka 2014 na a xanisiwa hi mabadri. Mas, muito se tinha muito acesso que agosto, na cu relembro de 2019, a calmorangelo atico de Moçambique, Philippe News, e nem morangelo a bancla, mas vingutico, renamo,

Kwasa yi na xivumelelwani xa kurhula xi nga vitaniwaku Acordo de Paz Definitivo e Reconciliação Nacional em Moçambique. Nakona hi ti 6 ka Agosto lejo hi lembo ka 1935 ku atswaliwa Mário Esteves Coluna. Coluna i ve xihotlovila hi lomu ka wukhavel ka bola. A matimu lawa ma longiselo ma tlhela ma hlawuteriwa ha mina Ameri Kumbukumba Mashado Junior i basopela michini ma ndzi ku 7 ka Agosto hi ta wuyeni man'wana ka wena yi na kolori ntirho wunene.

bongile hi magezula ya kumbitisela mari kumukumba na wena hi xivale swa ku simama a wu lungisele ga matimu kasi swa swikota a ku tivisa ni ku alakanyisa aka vayingiseti va ku rhandzeka hina ha simama ku pangalata muyingiseti hi famba kala 8:54 ku nga hakala ndzeni ka 5 wa timinete hi ta va hi ku hengeletela a journal da manhã kusukela ntsindza ka maputsu.

0: 5:59 mitirho ya Radio Mosambiki xitichi xa Nyambani ku nga hakali mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka Maputsu. Ka xikhati lexi mungana muyingiseti Seta Watch tindlela tinene hi ka sizora xikasi bya swi kota ku kuma mahungu kusukela ntsindza ka Maputsu.
1: Radio Mosambiki Inyambane.
0: Hita wuya loko swi ku 8:30.
2: National RM.
3: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.

0: angazwona handle ka kuve ayenzele avafuyi arisene masinge loya angave a patsanyeta a varangeli va miganga vachikanikisu lechi chalumuka mabot la kungave kula lwa ile mhaka yela na kunu hukisi ga provincia akusvetela senu ka mabot ka seka rad msambiki njikitsa hele hungu mina Manuel Chumela
1: ibungile mahungu ya mishu masima mala radio Mosambiki lomuka provinsi ya Nyambani kutava kusangula kufamene ka masiku mataku antiro wa kula kutiva ampimu wa zviharhi zva tswani antiro lowu wu ta kumeka na kukarhi wu maheka ntsako kuna ku vuvisiriwa tikhlari ta mitirho ya ta wurimi ni vutshevi muwonelele wa makungu ya ku yelana ni ta mandhawu ya lungunguseni la bimbi ka nhlangano vutwananiku swa ku i Union International para Conservação da Natureza Manuel Daniel hi yena a nga va a byela mitirho ya radio Mosambiki leswaku swi na ni lisima ku va ku tiviwa mpimo wa leswi hanyaka lomutshwani kasi a ku kulukiwa makungu ya ku pfunetelwa a vanhu lava va hanyaka lungunguseni la bimbi va hanyaka hi ku tsheva kha ku hambisela ka yena a ka ntirho lowu swi ta tiviwa ku hi ku kumeka ku ngopfu tinjhanji tindzolo maphanji ni swin'wana swin'wana a swiharhi swi hanyaka lomutshwani. A murhangeli wa bandla ga Frelimo lomuka provinsi ya Inyambani hi yena loyi a kumeka ku nakara kombela a zwirhu swa bandla legi leswi tonga va swi kumbikisa provinsi ka mutlhangano wa hambi ngopfu wu tonga va huwoneka a Chimoyo provinsi ya Manika leswaku swi ya kumbikisela ku yila ku wa muganga lowu a Deli ya Makukule hi yena loyi a nga wa leswaku provinsi ya Inyambani hi yona leyi yi rhwele ku kutika hileswaku hi yona yi nga kumeka na yi karhi ka yona ku pasisiwa a buku tshinya ko sangula hi vulavula hi Constitution da Republika swi vonekile leswo aka muganga wa Letofu hi tlhelo Adele Makukule a le hi lomu Inyambani a nga huma kona murhangeri wa tiko Daniel Chap ya kusa ave mumangulu wa lomu Inyambani se a kumeka na karhi a noma a kuve murhangeri wa tiko nga hakunene a zwirhu swa bandla ka Frelimo swi ve swi ponyozela na zvikhela zvikumeka na zvikari zviya kumbikisa kwatsa province ya Nyambane ka gotsovanyane itonga vaiona kha masiku ya 21 kala 23 ka agosto ya lwei a dropeni ga Chimoyo province ya Manika lomu Nyambane ka asima ku va kuona ka chikaratu cha ku famba emimovha ya zvikhorokhoro ni usiku a magezi ya mimovha a mavhuri se lezvi zvona zvikumeka na zvikari zvimhaku kuoneka ati mhangu ta mimovha kameni lowu wa chirhami hunguva yi wonekaku a ri mindu masingi
2: a maphoyisa ya ku onela hi ta mafambelo manene lomu switratwini loma provhinsi ya Nyambani hi laha mataku ma ta kharihisa leswaku ku na ku tshuka ku humelela timhangu lomaruweni leswo ni usiku hikwalaho ka wunghana a mimovha yi fambafamba na yi nga hayi na magezi Diocleciano Matsimbi wala hausikeni gama poisa hika ravigeta kuonele lete mafambela manene lo mstora twini atingalo masikwana lawa ka woneka ku mimova nyingi yifamba ingahena magezi kata kumbire hikalo gumwani na hini zi kuchukani zi kuchukani lezi sukala kuzinga woneki ngufu ngufu kama siku ya tuhunguwa na gipomili hikwala ho ifanelo ku mungu mungu mchembele aviloi akola ku amova wako na anga singhena lo mstora twini
3: loko u swi tiva swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni ni usiku i mhangu para wena i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha mimovha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi koka ku leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma hini mafita refletora lava ma kombekisaka leswaku ku na ni cokari le phambeni aka loyi a taka hi le ndzhaku hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta ha sima mativini tihunguva sima va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka hi phambeni hambeni ndzhaku swona no leswo swa swi kota ku tlhelisela ndzhaku a timhangu hi leti nga la ku tisiya

0: ngakarishwa leswa ku nga le gviki kambe hi kisunguleleko gihela ku saseka gihela khwatsi tiwa hi kangwe swa khole ku heleni ka hweti amaphaketi matshuka ka manwana mavangati mhango
1: kuulawula ka Diocletiano Matsimbi na ku hi phoyisa gata ku wonela hi mafambelo manene lomu switaratwini la kumandu provincial ya PRM lomu a iNyambane.
2: Mahungu ya mishu ya Radio Musambiki ma chikela magumu hitava hi mikhumuxeta hi tlokumhaka hi ti lomu ka provinsi ya iNyambane ka ha woneka ku famba mimovha ya swikhorokhoro ni usiku lomu switaratwini mhaka leyi yi kumeka kona ikarhi yima swaku wadi ma ku ta mimovha ti kumeka na tikarhi ti kandzakanya a ku woneka mukumbekisi wa mfumo ka provinsi ya iNyambane Arseni ya Masingi yena luya ku chaku vanhu vaswa a ka muboto leswaku va tingetela ka mitirho ya mandla lomu ka provinsi ya iNyambane ku ta va ku sangula a ka masiku mataku a ntirho wa ku lava ku tiva mpimo wa swiharhi swihanyeko lomutshwani basi manyima la mahungu Orasio Romão yena nga ta maamba Luis Batista veka wonelekamuchini

Yeah. Woma baga jasa. Awo ta kumanyi keni, Mr. Mbuwa, Mutu Mbuwa nyani, kumanyi keni. Awo ta peo garafa raba, imini nga unanga. Primera garafa sawa. Porque o agudo é ganhar mais, o sumo de guarda, o casa, o casará.

muti benga ka killer bi productions na tela kutabonga vatswalo va yena Celestino Leonard Mungwambe na George Francisco Manyiki ni va makoro yena hinkwavo leswaku a hi zona ni ngatoni hi vanhu ne va muzimba ra killer.

rukwiye mutumu pia chichide karamumbe mutu kula kamanga chichane lina edumurisi aurigize mege nyambi ntepu yonangari John Doom lizara matola ikipan ringuli kia maput 9 horas ni 47 minutos mitumia radio Moçambique mingise agongora na oranya wili nga mitumia tukugi tonga ya zemilu zaltigula muhono nyama na quinta-feira litigum 6 de agosto de 2026. Mas eu vou ver a minha semana. E eu vou ver a minha bola. E eu vou ver a minha mahungu. Eu vou ver a minha semana. Eu vou ver a minha futsal. Eu vou ver a minha salão. E Instituto de Formação de Saúde. Instituto de Ciências de Saúde. Ora na que tu centro de saúde e mulher na bena o romi hagano yoyo desta vez tsawa wa mwemenguru wa gipandringuru ge inyamban Francisco Pagula ka unanga manana ni va jornalista ko vangu dzito ku khavo va kutsuka va hagana ku kugira hagano nyakuvetele mufumu ku mogoni ni va rovi nyamahungu ava ku hekwa basi va kuvetwa basi. Mas vana bana va romu yoyo vana siwona kuva pfupi vana vo vabe vatsaka kona tsukwana hinga nevetene va journalista kulutsa wa kona hina kuvetela nawe thuva lovi nyamahungu epro ovetwa basi sinegere kukukhisa sauce ja ngusikodza kuta utawona vathu vana go va lovi nyamahungu vana kuvetela bola va Horacio Romão va Matias Vilankulu va Kadima Biduli vangi ni vangi valovi nyamahungu wa umugagi pandungulike inyambana vana bana va romu yoyo vana kuvetela bola vambe vakwana vali nyakutandireke khulu hingudzitike tuvomu va journalista nyatandireke vana bana va romu kuva vanze va phaphatela manza vana kuona dzingungwa dzina kuvetela va Vitorino Xavier navo vana bana va romu yoyo va vetela i futsal sine maja una vetelwa bola yi khumba ki na tshamba u ri vuta ku ndundukisa mwingisi sungetano ku lisima li ku rumiwa ku nyaka hide valelana wa nrui matsiku hi mapanyako matsiku nyaka ra dzingudzu khasi weteki khasi yelani ku u vimisa litsiku mwenru ongola u yalala na u nga si ku divalanani ni muthule mu nga gohelana u bana ku ri u nga mugohela vota kumba hwela kumulomba divalelo wakubana huri uyanga kugohela vota kuviradza kumudivalela khulu kulisimu sinema tsiku imapanyako mangukaradza ngudzu muthu kumuona muhuno mindu kumuone utsala udzilaya kukuna rikwatsi hidi benzo lukwale tepu ya tuna rikwatsi hidi budigambe na rikwatsi ngidi mudivalela mindu kali tsiko nasaka karate nara kasingi bino mbidivalelwa kudzina tsukwana hikodza kuvanyisana tsukwana hikodza kulombana divalelo tsukwana hikodza kumuta kugohela kujibiredza mudivalela kuluma tsiku yakona hima vanyako mangu garadza kasi hambani vabeleki vako kasi yelani kuwe ukhala na ukhuvekini vabeleki vako ukhala uveka likhulu ka mubeleki wako mama wako papa wako. Ndi nari uya nga gohela uba na uri kanana ya ye. Zini ngi kikati nyaku umuembele. Uba na uri kufela kumuembele. Umuembele kumadam. Sinyaku kagure. Kanyataka kisu maja. Ngoli sidiga. Ngoli hidiva lelana. Rusanya mbo waruku ye. Nyungulomba diva lelu. Kasifani kere ni mama wangu ya na yago. Nyimne. Nyikara nilikuru wangu kuru. Simbara wunya biblia walovi ilupo ni. Wata kuninga kituzo wabiliki wako. Pero kumatiku ya kunya kupanyi mainge zedwa. Wabiliki wako. Waku kubeka nako. Matiku ya kunya kupanyi. Waku punguda padugwana padugwana kuru. Kava nungudu wako wa mafuni. No fiyotas ni 51 minutes. Riva lelo. Rusaja mbowa.

10 horas ni 14 minutos mwingiso radio kanga itagwina kutivisa muhuno kanga tsimunyamana akurusela mabulo ba radio msambiki muhuno kasananga gira kuhambana akupoeta kuwaji katire mwiga sumana mabulo matagoma na kugimbitsa ku marakene mana kugimbidiswa ku criminal do comeu na tutuma kala studio semi um o criminal do comeu kuma kuni Luis Batista ngulenga mabulo ya oxwera wingi sinyawali

0: awubhani ngibhokota azvezi ikipungwanei nyaya gaive kamananga vikeya mike dzikeneno dziri nyako uyirakidzi planamentu familiar então tem que tomar mimbulo para o planeamento familiar mas na hora de viver no milho algo rambarini um bamana madvale aia nha que bocota ou aia nha que pungani nha gai visita
1: Kids kotina ni mwingisi fukani ava hi vota ku muhaka tsula munhu kasi tumbakele kasa kutseka bika ni kasi kusi fikelo ava sifikelo nyavanji kasi va vambi kasi vatumisa kukubeta kukulumukela mulwali dzifikela kasi kukursana dzimimba apokasi nya mitu yatu kusala zimimba apa nya tsinga siku yako na hi simama inapoteka siku kuti mitengo ya kone apa nya vatu ku mwaka yoyo omvanga hidzimela umbunge dzindakanya odahi alovedwe vangani kasi vatu vanga dzihita vatapweta kumana mitumi yeyi nyaku dzivhikele kuwa vasi kursani dzimimba
0: Nina kane kene pra mwanga yoyo upenya livandre na moyo ihi mau primeiro semestre e tenderele wa mamai omuyati gabinete dzato dzikonsulta dzato nya planeamento familiar tengo nya 83.371 a mamai vangata vatavueta mitumbu yeyi
1: Nani mwingi saba pota kumulosa mwingi singulosa habuli nyumani ukani kuhai
2: muntu bundia
1: bondia habani nyumani ukani
2: akifala sinyaki omuwini
1: sinyaki omwene ngakane sinyaki ku libuli unelaku kuyabu matangu umarisako
2: kanikozi kuwabe ku kanayo kitonga manje nalomba
1: gani
2: kanayo
1: gani kuchitsungu wuto ambra kuyitwa
2: bongile sichitwa zina kutiva leswaku sera ke zvinga mahaku a munhu loyi a tirhisaku a mapilo la a nga tlhela a kuma nyimba ke i loko a yi kuma ku nga ve zvini zwi nga faliara
1: Loko a yi kuma ku nga ve zvini zwi nga faliara loko a nga yi kumi loko a nga yi kumi kitskit
2: loko a yi kuna a tirhisa mapilo makunu hi ku a kuma nyimba ku nga ve zvini zwi faliareke hi ku ke
1: a kuma nyimba a swi kuma a swi kuma hi bongile Eu disse que a Babi Oyo, estou aqui na Gaciva, na Maneca, vamos ver em que se a Maneca, Gaci, coisa com Rova, se o disso, e minha pai, Gaci, se chamuda. Então, muito me disse, Ava, em grosso, me disse, hago bore de mani, o gano da Kuhai. Gugidi, kumani kulina,
3: Mafuya nini umuwine?
1: Makwakwa. Makwakwa kuipandi ya mafuya nini umuwine. Bami makwakwa, ungu zikodza kasukubeka yudzi sikiyako?
3: Yudzi yuna yoga tepuya uru keji. Nyamai akuba atumisa zipindu. Iki ajwezish matiku yaye angu mawona kumatiku ya diferente porque agora a situação diz que não zile às vezes pode por exemplo mover no dia seis a maior coisa dia seis com

0: Bon, kaka se Diva Massi gny Rui Michel andzi 14h12 sy Nelson Francisco. Na iabaka sinya ko tahininga mihongo nyamahongo ingolosa.
1: Ingolosa mwingisiwa Radio Msumbiji ga mihongo nyamahongo kugitonga ya Sambusa risikura muhunu kumodwe kuga district ya Zavara vatulana vanga thonono kubana bana kubili sulinya kukari Omunya kamiyao nga na iguhe kide kuga gitarati nga chikongoro nga kupere ya divun watu. Mukumbikisi wa mufumu tzinza omu inyambani Arsenia Masingi kuya kumokure ndroga distrito ya Fonyororo. Kakupindra mungunu kipandri na mibili miaga guna kusaini luki

0: Ate signora ave kini kula sokopa. Lumu mhayela mahala nga dincho mwambe wa lepreka ekela mafalsimeni.
1: Mutsimbili nya kamiyao hiding yinga maneka kuvana kuba silo kuya nga tsomusi yokhwisa sabusisi siwuni yijikati kamiyao hilinga emago gauranga wulu ahulu aba maneka nobinda batinja kukari avukwani vanga phe ku ve vaphanga umunyamo vai
2: lokunjikela umzavala lokupinwe kuphushukile ndiyotshama moveni lokunjama moveni yona kodwa umela abantu bafamba famba la yashana kumeka nokuchama kamanye nokutsinzeka kujikela ayizuzu unza wanye maphambili utima magezi down kumeka ningisela kuchava la so kolani kamanizwa kumesheka movala ntsako ntlhave ka magezi buto swa kumeka yini swi ntsako a ndzi vonangu se akuni mbeza a ndzi vonanga mbe akuni mbeza xa ni kama ni dumisa movha ni babuzina veri sipoti ni nga va hangalasela va mexaka a movha ntsako aliya ku chava vanhu va vonta ni mabucha tefa va xivalo ka ni vuli xivalo la movha ni yala se va mavhidiro ku khala movheni sindzisa ku ni va nyika telefoni ni swipresiva swaka va ni na telefoni va ni nga kommunika ra yona ni yo vulanyana vhidiro ni va nyikela telefoni pronch masoki a ni funile khale ni gwera va kuleke leswaku ni situa sound la ntao ni sikuleke va mina wada va pakele wa ku sungula izuzu ku famba petro wa busy va pakela ntana a va pakela wa busy ku jikeriwa kulegwanga a va chavisa va angalaka loko va angalakile so va tlhela va vuya futhi na hansi va ku tiva swi hi nga mayisa ku yini la ku hi suka u hi mayiti va ta va movha lowu wa kulegwanga va hi tinhonga na nsiku wo swuka swa ku swaya ku yantshwa hi ku hi tsutsuma ni nga tikuma hi 60 ku hakela dzintsin'wana saku
1: maphoyisa ma ku tshamuse ya ku khayo ma nguta mana ku simama ku ve ma yira nthumu wawe ikasi ku ve vamana vambe vathuvali ku xikhadikeki va nga tutumileku vathuvali va nga maneka nawo va na ku phanga omunyamovayili
3: akama maphoyisa ma nga kommunikariwa hi denusi ya vatsutsumela a wu tshamuleki va kumeke na vakondziseriwa 4 ra vanhu para commando distrital a maviatura lawa ma prenderiwa karosa ni ku rekuperariwa a parti ya semende leyi nga yiviwile ka miyawu leyi
1: nersi ya bata nyamitumu nyamaphoyisa omunyambani na ku rekela ku thumu va ta ku va na ku ukira nyakuwete kumana vambe vathuvali va nga maneka ku umu nyakubi ka kamiyawu yi ringana yi emile khuka district ya zavala kuka xitarata ni xikhongoro nyakupheli ya tikweni kwatu muyingisi wa radio mosambique mahungu ku xitonga ya silambusa lisiwula muhunu khayu aya ma vuhidiye ku mahiyiso mahungu ma nkarhi wa ni ku hevuliwa ku Nelson Francisco Tumash Valoi ka vunyamisini ketu mihani
4: Kwide mahungu ya inyambani.

Sikhetane mauna ba angisiva gite tsinge bana net miye ya litsiula mhunu. Mpala pundu nyabo. Kremu mkubwa mpanga na mbota kini mtume tsiula mhunu. Mungu adima kubela na aholo. Mungu mpala pundu sone zekisu. Sigiri kile.

Kutona vengi siwara ni Msambiki katisikuru wada muno hiwa kuhishibela nguludi mila chichupi madawana kuhini kuhimu henjeleta mitumo yatu ya disikuru wada muno disiku iku seji ka agosto wadidembeda doji mili ivinti seji. Mitumo yatu nguludi mila chichupi inava ishi landesara tunuta wazina wadivikindi viki. Na mwininga mahungu ndani kankama, higuta hibela kama bolo ya hikuna wakatisulora muno, mabolo akweli na kasini tima kata kubobo melamua matini. Kule kaketo hinawa hidini na mahungu antena nasionale ya Radio Msambiki ngumadzoto oresh, higuta himana matimu aditsiku, nitimbe ya niti hikuna ato wakatisulora muno, ikuwazina. Muni ya bilu nyankundela kakubobo ata tsewa kata michini na niwa Tomaj Valoi, Zumba ni natu ungu kutiku natu tina watishimu za kisa kahumpe ngutu di Sweden.

0: nibela ate hayini kakona ja chikaratu chambaneka ku into anga into ala kulandelwa ngusana para kungela ku etu ungamahi ngukuchithavisa etu kutave kunave kudini perigo ya home ngutu matine chimachi kudini masinali yale ja e fasel para into achi identificare tokene aha kuni perigo aha kunula midi para ku achibela achi samba sina ma problem
1: ngu into momo kunawo muthumisa nako ni vale ma phoyisa va polisa fluvial lacustre
0: inthumu hi ku nawu ni va polisa lacustre fluvial mwe nyambani hambi ni mamanya ni maasociação ma kuhuma praia yi maneka ku didesinyariwi a nthumu wa ku vathu vava va chiumbana kasi va maha nthumu wa wumweyo hambi ku into ni into ho entidade ni entidade yi ni nthumu wa yona maxi vathu vawa va thuma encoordenação para ku totshi ti maheka ku praia ti humelela ka ndzila yenene ku sina chikaratiso.

0: Ntumu wu laveka ku kuma hangu va veleki nguku va simana va simama va layelela vanana va vona ku hi nga va veleki basi hambi ku machikolwani mu va gondraku kona ko tshama va tsibulaku va cimana nani into a hombe swilayelelo siya sa laveka ku gondzisa mwanana ta ku mwanana na mpodi xitsula woka praya nampodi xitsula woka praya ngu jani nguku u mwanana u xihoka praya khunanga u dziva wu khali wa ku ya samba u xihuma u sina perigo enta u ta laveka ku nkama ni nkama u dini into a hombe wa ku a xiya ku akompanyara a tsula nawe praya muchabela motshe matini ni into a hombe muhuma nguku wamba ngu my dadi va khona a thi tinjira mario dadi ya thu ngu ma dzoitwanu xipara frenti maxihambi singeto dzoitwanu para frenti ta laveka kambe ku di hutati adu himami kani imano ala kuya praya masikota kutsuka ku muchi motsi au mwanana ni tiyu kani ni tati kani ni mama mutsula motsi para hengwa ku akwanga mahadzo itwan uchi kha a jata kombeleka kuni chinleka enke itsula praya khati laviki kula ku hambe dini dzoitu di hukona hao achoma ha kompanyia mutsula praya kasi makota kuonela ku hambe di ntu a hombe ta khati tumeleke kwadi ku into a hombe ya nkhelela a xibela praya a dini into i chugu nguku mawonelelana tiya ni tileta ku into moyi ekhala nopoda a xitiwona maxamu di vambidi ta vevukisa ku timhangu timanyana timaneka tichi minimizareka
1: ngutona hi bula ni didazan
0: I into achimbombomela matini ani masinali ya ma a presentaraku kuona ku into yo wambombomela matini nguku achimbombomela matini into wa maneka ku achi asina a respiração nguku ankamola a pata ku respiração una mwana ku ene khana nga tikota ne ku achikheni yo we sokoro nguku mati mabedi machimvala muli ka mavia respiratory una mwana nguku achiguleta mawoko yakwe para ku akhenoza makupeka mati para ku ngola achikheni otia kule ambombomela ku matini xa chitihumelela tonga yeto ta kombeleka ku awu uku hahandzu umonaku u gritara socorro u ligara para emergência é ato 84 51 56 603 o dini ngote hafuhi ya ku uchintshotshela muhakuho achikota ku ngola ngutile talaveka ku dini boya kani inchani cha ku uchitshotsha matini kha chinamberi kha chiya hahatsi maxi china maneka chichitsibelela chitimwi ngutana tinga bohe ku achikota ku ngola a chile unga rinzela chile anakota kukudoto kudoto uchimpushara pushara achihuma hahanzi xa udini abilidadi ya kutikota kunadara podi uchibela matini udini abilidadi porque

0: programa eyo ya hu ya thumisana ku ati tilaveka ku nguku va bomberu votswa maneka vadi vadi ni forma sangu ya ku tsibelelana ni mali ya na kumbambelana ka mati matini i maformasao e mama ne ka machika ri mama heka i mama heka komando nacional Maputo ngono mama heka ku maformasao e machitambe hidi humua mwa nyambani mama ngeno maformasao mama heka ku ahawa en coordenação com polícia la custa fulvia ya PRM muka de dropa datu da nyambani
1: Jangu tseno ka si musitumisa ku kusarvarala vhathu muna ni ngala vaye ya emergency au munhu masa kuchana kungati kuzviona kata kukubwa kede into matini mumasa kuchana
0: I kuchihumelela ta ku mbombomela ka into matini mkona ngu tini nga wombo kana hitumisana e coordination mamanya na mainti dadi I kuchihumelela ta ku mbombomela matini ku chilaveka di barku sensape a entrar en coordination con la costa fluviale ni administração marítima para ku hichimana ngala vayiwa ya ku hichi salvara intiwa o mais rápido possível.
1: Maseko ya kuwa kuchibomela vhathu ha tarisela ku report ha warad Mosambiki ni vambeyane titakuka pinda masiku hambe mambidi mararu ku muchinga chivalava vhathu vhawa muva pwata mukola ka kuveni ko mutsukula timahungu chantia
0: Itaku achimbombomela into echilaveka u achilawa into yu asi asimanu hinga ku otsukulwa katsukulu mashikuma hankama ed reportidi ka wotsi ma marge ya ma praia muka de dodoro padatu da yengambani porque into angambombomela hawa matini hawa egwita into achindindwa ngumati para mamanyani ma marge já tinha mais heca é do taku uma dois três quatro dias a chilawa a se manique intiwa quando o tsukula taku tsukula o tu já kati mahio nada de a rua equipa isso lá com tinha mais ma ronda frequentemente para kuona ku intiwa o a humelela no ku kahumelela achi ni coordenação ni mamanya ni mapraia mamanya ni mapontu tampe para kuona ku wa humelela ka tilatu dia di nga kavona niya one kutsukula ka hombo kutsukula ku thumusha u di mahikide u chipelelwa mashu sinzi ku pelelwa nthumu ka kuna ku humula
1: ane ko kunwa mwa provincial tu yambane hambene kona gaza kuva edika ku endelwa ngutu nguva turista kuva endi vathu Muthumisana sakuchana kungati vachibwaka muwa kukuhoka kamuwa malanga ngutungutu wona madizembro yawo vachihoka vapfumba vapya

0: autisa kolega taku nguti itita ku intu achila kuzula praya konga mangwana kumbe kufindisimana iwa kuchihoka nguti itokata fela ngunu kwa tiziwa taukene akunizula ku praya kulega kunu mahatiwa niti wakasi unu kunitivikela
1: muti ne mikwatu atu watati hichimaha programa ya kuya praya mangwana hambi final tsimana atitelaweka kukula ku engiselo hambi nukusishtira a previsão do tempo ya mangwana kadi sekudula kuya kadona praya para kutidziva ku inkama unave ukhalisile kutshana kunave ni moya kunave ni nzuma ngu iponti ya kukhetha yakula kudziva ku watsula praya mangwana o final semana o kudzula dependendo ya nkama uno womba ku intshana chichino maheka makuni uchitsula praya ta kombeleka ku ungabeli mutukoponi uchibela mutukoponi ungabeli matini khalangu ha hansi ita kombeleka kambe ku lava maikipa makuma praya umana melhor informação ya ku uchina dara usina ma problem ikhela hi simama ku udini mwanana wonelela mwanana kama wuhini wihi ungaleke mwanana achibela enkhelela matini umahani ku n'wigondisa manana ku untsimba kubela matini adi okha ngumaka ya jani ngumaka ya ku mwanana kha ku zivika kubela mwanana anabela mukamati ya hombe ya ku achibela achu asiwoneki nda wotsima periguya talaveka ku mwanana yiwa achitidziva ku kheni ei nobeletelwa kubela praya ngumaka ya tiya ni tileya paraja achitidziva ku kheni ei nichibela ta humelela titokara hi nga kha u basi no entra usungile na entra porque ntangu ti tilavekaka ku hi ximaha hi sindziku ka n'wutini hambi hi dikhukheli hi dihi mapraya hi wonelela maponto ya wu para ku totsi titshura hi tshumela ntini hi disina maproblema
0: ha wovile u xiwomba nomboro yi fela kuni ku hi thumiswa ku nga ti va xilavani masocha a ku vhikela tinghuzi nomboro yiwa kulekaka ku yi beta wa ka Radio Mozambique ngoku tshana musiveketele muwa mabairo mapamflet utshanitshana kasukuniko yiziwa ngu vavange
1: i poda te hi si kolareli maxima manyani makhala u tshitsibila u na yimana ku yahu yi nga kolarelwi maxa makipa u mahumaku para ku maha mapalestra sembe mahuma ni pamflet ya ku xigwita ku palestra yi phakanisela numeriwa ka vathu vawa para vonavo va xiphakanisela yuhi ni yuhi amananaku na hi kani i dzumbaku na hi ntini teka numeri iwa kambe votsiva ku ntini va chiyidziva ku numeri hi numeri ya emergencia ya vabomberi ku qualqueri chi chi humelelaku ku la ku dana vabomberi ngu yona nthumu wa maheka
0: ngutona dida zandamela mirana mabunda mwendo udina sutiso ingava hi xivhala kasikuni ko hi ninga matsugutisa ka dida zandamela ningandatsuka ni valisa tsheno ku ti kuti ta tidotho kule ku chiwotisa tsheyo ngutona hana dida zanamela matsuo gutisa i nthumo wathu wa kulingana kuweniko atihinga mbewa idi kuwotisaide utisiyahu wa Radio Mozambique ngoko chiti chichiwa chithumela cho chitsungu cha nyambani hambi kambe ni gaza chitsungu cha Mozambique.

0: tengisa mitumwa ya radu Msambiki. Nguti iti ngambiku utisa utilawa kuhinu kuchitisia hawa kota masochwa kufigela tunguzi.
1: Inibungi de nobonga radu Msambiki inga hikonfidara para kama uo wakubo batangu mahaka ya kumbombo mela kamadi. Kani talaweka, kani nopatela, nichi la kubobata kudotu kambi, ngumaka ya makumbushtivel, hatiziva kungu kama wa kumbushtivel, uo makumbushtivel makala, muka didoro pada atuda inyambani. Intao sensapu wako mbela ngutu kachitsungu chatu, kuchitiri fikelela, kuti mangu, tama kumbushtivel. Kumbushtivel ini perigu ya hombi ngutu. Waho vataka kuma kumbushtivel, wakitala muka siboje lana, wakitala nyumba, wataka makumbushtivel, wakitala siboje lana, wakitala nyumba. Kumbushtivel ini dilu, kusilaveki, kusipata na ukalumwe, uhaminisi sama gizi. Intao hako mbela kachitsungu chatu, kumbushtivel kaikali nyumba, kumbushtivel nompodu uchiteka, muka sibojela nusharu masanerala nyumba. Por kwalkeri uluhali no maneka, kuhisa kukuno maneka, ina maneka kuchishpuldira, kumaneka kudini ni kuhi akati nyumba tatu, muamiti nukwatu, ngumaka ya kumbushtivel. Ntangu wako mbela kahombi nguvu kumbushtivel, ikala movani. Isinga movani, tabelete ulo kuveka nyumba. Nyumba kuni kozinya, nyumba wala garala teferu, kuni mashtesoru, kuni makwadreletru, uveka muka kusibeli moya. Então etutina maheka kuhumelela perigu ya hombi ntino kwa atungu ngunti makata ku uchidi kotili kutivikelela tisi maheki. Hikombela ngutu kambi ku muyengisa sila elelu sisi sayo akumuka mapalestra kumbombomela kawatu ambumuka maincendio para kuona ku haba heta didembidu hisina makazu ya mangi ya maperigu mumi ntino kwa atu ambumu hitumaku kona kotu muhi kuhu atu. Hikombela kumuji ingisela kwa atu sila elelu siya kasi sensapi anabonga ngutu. Mungadivali numero 84-51-56-603 para mitumu ya sensapi. Hinga kudana adi sidima hikidu. Uchuwana kukuni perigu yukari ichila kuhumelele. Dana sensape anahoka para kuwana kuinchani chichifanolo kukumaha para kuperigu iwa isu humelele. Bungide.
0: Andi tenu kagaji.
1: Gaji niyo anatala weka kugaji uchi uonelela. Kama uhi ni uhi. Uchi mahesa kuchani. Teka panu nyana beta muka mati ukuni ni shpuma. Uchi kuita ungola mangera wa gaji wako ya gaji uchitsipitisa halika kama ngera ulea. Para kuona kukuni fuga nyana ikuhu. Makunu kusuhumelele nyana fuga. Tikumbekisa kumangera wako unene. Kuchihumelele nyana ukali nyana wako humesa nyana moya. Takombeleka kuuteka abutisha ili kungama ngera ulu utsula kawa uya trokara para kumana ima nyani mangera wa unene. Ulikukidintini. Kula kuku usembru uchikumbula kuvala butija ya gaji. Uona kuti kalise kidikani. Uchia uwe uchipa kukuni sheru ya gaji. Takombeleka kuchitula didimbandini kwako. Utula divagari. Nga kutula didimbandichi tsere tsere. Ngu kutsere tsere ule maheka kupoda maheka. Adini shoki ni sheru ili ya gaji yumako. Kwa suku maneka kudini chani. Kudini dilu utula didimbandaku. Udula mashandala yaku. Divagari para kuusimaneki perigo. Gaji, botija de gaji, em condições normais de cair, combele que o chuveca, o calumé, o botija no fogão. Talaveca cuchinheca distanciamento e a garrafa de gaji no fogão. O kumahetu, tega de botija de o chuveca nhana cool. O chitcota campo kumahanhana chinhumbana chayona, o guita, o lau, o cadua, o kubasi mangueira, o bela, sendo cucu no fogão. Utali garaka fugao. Ngutona tukutine ni hukuhambiku dini shpulzao. Pele menishu unami ni mizara madani. Hukufugao inamba idiha hanzi. Ka fugao.
0: Asenu kama nana kumakudado?
1: Vanana kambi hakombela kufachuone lelo. Kama uhi ni wihi ntini. Manana animaka ya kula wanatia maha kumami anena ala kumaa. Haka feri ya kuingomara, ujiheta kuingomara, kumbela kuferiu. Uchive kakulita kumanana asi imani kuteka, nene achi aduketa kuingomara. Kwa nanka tiziva kususa feri hayu kuhu. Maishite sori ya ati yao hematumisa kuntini, hiligara kujilere, hiligara kuferu, hiligara kutelevizori, hiligara congelador kula kuhitiwana ku hoho daya xitesori xitesori chili china mana sobrecarga ya aquecimento china mana ka chichi spuldir.

0: kasi ku kumani le ka timhangu entini hi kombela kambe vana na vathu va ku mahanya na midilo sana ka nyumba va chikhona vo bika sipanelana u wonelela manana wa ku apala hayi manana ncani chiya thumaku niya vutsimba ku eto mahaku khatileveku ku umaha ku na maneka u chiha u chihisa nyumba iperigu ya hombe hantini ntango ha kombela ku sotsesi muchi tivhikelela a wo va ku thuma vamekano ku ha kombela ku musithumi ni masigari muchi u chila ku daha tisigari daa ku tsula kule u chiya gwita u na wuyo ta thuma ku sigari ni makombositive kha ti tsibelelana va ho kambe va ku la ku xamula timhaka kumandza ya vona ya ku khona nada a ni gohedi xo karhi na tsula ni chahisa nyumba yakwe kha ti laveki kambe ngoku i periku ya hombe ku ti dziwi ku nyumba muli vathu va nga ni va wotelaku xiforisi munhu a nga yimaha into ya ku yaka nyumba yile intanu ta kombeleka ku muchikhala hahatsi muresolvhera muchi ti tandeka va huma xitrutura ya dubairo va huma phoyisa ma huma tribunal teka timhaka ta ku tiyaniya u na xuxeliwa timhaka taku muhuma musina maperiku ya ku manyana a fodi manyana a khotedu jele ngu timhaka ta ku muchi ti kota ku ti minimizara
1: matswi ya idida zandamela iningelo wa mahungu wa servicio nacional de salvacion publica sensap mba bombero va nga va xibota navo tambe ta kona ngu di aula di anga va xininga da ku ti vhikela ka tinguzi ta muwa kubombelani ka mati hambi kambe ni yona ntima yo ya ku kala ngutu mafurha mimovha masiku yawo vangu va xavetelaku mi mafurha magazolina madiesel ngomu ka sigubugubu veguta va veketela nyumba va hiya vathu ngu toneto kasi ka tsheno ka va vo thumisa ndilo wa mbawulo ya gezi ni vona ngu sonsisela ilo singa siwa ngu idida zandamela yiwanga va di mpfhumba wathu ka ritshukulo da mhuno tsheno nyambane mabulo matsedisulwe ngu miranda mabunda ku tshewa dropani ka xaixai a bilu ya nkundela ngeni a nga ritshelo nyambane kasi mfowethu marcus pedro ngeni a nga longisela tose kasi kuniko mithumo yiwa kumbe kwatu mabulo yawa metsi bilangu haka kunene di viki diva ku di xita hina wuya kambe ka mabulo a diviki ni diviki wa zina wa diviki ni diviki hi bongile ka humbe ngutu
2: mahungu ni timhaka sixuxwa habandza mahungu ni timhaka sixuxwa habandza ngumadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka sixuxwa habandza
1: ngutona vange sete ka choxi katina ndzi sezwa leswi kwenti 4 minutu jindana kanga mahina beta mahungu chichupi diswide.

0: Alseris Kwamba, ni vele kwenye kolole ni arimi. Ni mwanana wa Ricardo Ze Kwamba, ni Teresa Vasco Nyangombe. Ani sonho yangu sempre foi de ser jornalista. Foi sonho de infância, mas kanenga yikota yo concretizara definitivamente. Aliás, ni yikotide porque ni kongu ni nga yichoma ni wazara na mahungu. Hambu kongu ni dunda ngoto radu ni kala na yu, nchotela na yu, vindikwazo vindikwazo.
1: Kachori katena ni zasete ora je 36 minutu je nama na nongonoko ya matimu.
2: Chihunga, chama hanyela maneni, ni ndungu nuku watu.

Ndzi na nga vhichibela ka mapulu na kuramba ko ve uchidzumba ni lindanduliwa la kombomba ngu lirandu langona ko uma nzani ka Paul Masangu ni Luis Batista wengi si unene.

0: mhaka yi kha ni tidzi to yi la ku womba jani kha ni dima ni ditshuri da kona
1: ka wanela yako lowolo mwendo nchadu wu tisa sikarato ku toka makhatantini
0: a ditshuri wu tisa sikarato sa home
1: nga hlamusela ditshuri mwendo makuhu michadu ya chingwenu yi teka nkama wu dota
0: ya ditshuri ditshuri nku na kha ni michadu ya chingwenu ma passport ta fana ni ma passport yo wo tula mhunu ni ku ya mhunu o kha inga home chadi ile mejmu va maneka majitakala ku vathu va chada va hanya madembe manje kungakale a takala
1: nga hlamusela kambe ta ku ditshuri mwendo inga ditshuri wa mwana iwa a bikako amahako imbe mithumu hanyala ku kone inga dijimahwa ngola sikati inga mwana ku kwati
0: mbwa mwana kwa mwana mbwa mwana o wana ku into salvation loko a chimalala o ambareta maboko basi to gohekela tatengi xa i chuku xana i teka pielo ni hiyela nthanda ni kula siya sanku kha ni na ku khala ni ndzambu a ni kha ni nga chiyemele yin'wa sikati ena pfala basara chixavisa a ni pfala ntini xa na gobogobo ene a huma a basile a na gobogobo na ka ti laveki no ti kulela tibikele ni yiti na xana
1: ngotona hi kongoma muti chokani ka nongonokuwa wa kulumba tsikudola mhunu kanikuwa hi sinzi nanga vempela hi chigemeta hi lava ku kombela ku va u chisiya chilayelo chimwecho ka valena va ku na ni makungu ya ku chada hambi ni valena se va nga chada
0: ku chada a yi chadini majaha hambi mahorana so ku laveka ku khata ku solelele to i na hani la ku chada ditshuri kani kha ni no xengwa kani ke ku wa kha wo chade kwantu wo xengwa xa a xi chahome xi lavekaka nku u pressura beatesa u solelela ku khata i na intiyu ni chadaku no chada ngu ditshuri u ndya makuhu kani ke
2: xihundla xa mahanyela manene ni ntumbunuku watu
1: bongidi magwitu kasika nongonokuwa kulumba disikudua da munu nongonokuwa wa chihunga cha mahanyala maneni ni tumunuku watu kanukuwa ingatiwa hinga belisa tona hina humisa tonetu hina humakambi ngu lindandu liwa la lirandu. Paul Masangu ni Luis Batista kaladivikiditako.

Paulo Masango nongonoko ya chihunja kachiwa chikati na ndza setora chisikwanta isinku minutus nguchikati ya madzoto ora chimahungu amaputu. Aiwai Ansha Combo.

President wa federasa mbusambikana di football ima kakasi ingaba ishini ingata kwenye kwa iguleteka kahombe ngutu asisu ngaba adichatidwe kuwa ya tuma FMF kuluna avide achi tuma kambi akademia di football atiwa na mahansh nikuwa asekatelana ni FIFA iku federasa international di football amaduri maru shtevish kuluna avide achiluza utomi ngu disekuda 25 ka fevereiro wa 2014 ahalewa institutu dukurasao maputu ngukuwa adimanu ngu madwa ali o hambara hambara kamati mo adisekuduwa damuno hivide chibobu hata nkuwa kudisaini idwe chitumelu anecha kuheta guje guje mwa Musambika siku nikukuya kurula nikuwa kambi hibu wata nkuwa adiveli kidwe maru shtevi shkuluna yuwa ngabadi nkawi wa bol ngulitisi kuda seji ka gosto wa 1935 matimu madungu sedungu wa bilu ya nkundela Luis Batista Admichinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.

0: wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa metics, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metics, mali hi xihatla.
1: Gunduru Gombe wa chekwa hi tu ziku barasa ingisa kangelo wa mhaka. Kangelo wa mhaka u tshamu u kuma ku manhu zwin'we ni mahanyela laha mugangeni.
2: Ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangangeni.
3: Heso
2: ndzo swa mino ndzo swa hi ndzilo.
4: Atona hambu wo tani lehela kuka a lirheleli. A ndzi swi tivi laha ndzi nga kona, ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa ku yini nghohe, kambe a ndzi swi tivi kani le ndzi dawa hi le rhandzu. I fambile kwala mathayi a telefoyite ngangerengangere a rhwala ku ndzawuli.
1: Kangelo wa mhaka i longoloko wa la Radio Msambiki u kumaku ka usiku bya mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu. Kangelo wa mhaka gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko. Kangelo wa mhaka
5: longoloko wu tlhelile ku vuya laha Radio Msambiki.
6: Atikweni na ni 21 horas ni 14 minuti ya ka longoloku la madoteni ni mukhla ta pinda longoloku lowu he gondzisana ku hi maungela manene ya vanana. Imishwelo ngisetlegi nene.

0: Daniel Kulosel, hätte sagen wollen, Allah, Mama Maria Susanne, heuer heuer, gib mir lieber Maria Susanne.
1: Gipelile ndzi lo setela anhlawa wa mina laha madutini laha ku nga na papa Messias Mamani Luisa Nicolau Armindo Masingi
0: Bongila
1: na muchimbeli wa hina wa michini
0: wa hikalela sena valoyi wa lava yakale
1: onzi machiviti ndzi yalakanya xikali xa mina loko va ku Ah, no, I'm Kumba la Michini.
0: Runi.
1: Can you leave ho? Kula kungato gumeso si elavana.
0: Here's on. Louise no kolao, pelil, oya oya.
2: Pelil papaya, ina lawa, kolama dutin. Yoku di pelil papaya messia, mama Susanna. Kokon masingi, na evalui. Maloi mshadwa mina.
0: Yeah.
2: Bungile.
0: Mushade. Vanyingi vanana ni uloli. Kula kuti dzunza na na uloli. Vanga tlhe vateka.
2: Abagalo ni mina ndzi mwani wa sini. Oke kusikela ka yena ewani.
0: Uzuni. Ba Mesia joye hoye gipeli.
3: Ah gipeli ba masingi. Zilosela ba ba loyi. Mamani mukumba na mamani makwakwa.
0: Izwana.
3: Eku siku ginene. Na ikombela ka vayingise twa hina ku va tshinela ku tswangwana kwa la henga kona kasi ta ta bulisana. Ba zwa madimu lawa henga nawo kasi ku vuna na hawona.
0: Izwana
3: ni vana na va hina. Bongile.
0: Kibongile madoda ya mina, nanzila kubonga ba misi na mama Maria Susanna, loko mushukutile aku dani swigodo leswi, kambe swigodo zwoche zwa hinyika a musi, ku laveka tihlahla leti nga chikela na n'wamakwakwa ya mutlhe hekisile, hoye hoye, n'wamakwakwa na hi ta vula bulo ka hina nyamutlha hi ku laya, ku laya vanana kasi va kula. Hi nongametu ni swinene tirulo wa kula ya vanana vakula laha kaya va rumiwa va laka tanga ya ku u va khamusela aku automhigi va hanyisa ku yini loko va huma laha kaya lo marweni va kumanisa ku yini ni vanhu va losa va losi tirulo ka masiku la nyamukha hi kulaya Angwanana ku akula hi nawu ni nongametu ni swinene wa vatswali la ku nga na mamani na papayi ni kutani ngwa mufumu loko hi lohe mufumu lo lehe xikoleni ni kutani ngwa kereke hi mahisa kwini hi ku nyamukha vanana byi khwa a va kokiwi tindleve loko hi va kuma lomu maruweni hi leyo nhlokomhaka hi ta ku na yini hi ta sungula ha wena mama n'wamakwakwa
2: bongile kokwa masingi la nga va hi wulawula a ku laya ka n'wana laha ngangweni swi vula ku leswaku papayi na mamani maxaka wokhe wona lawa ma nga ni nawu ni ku va laya n'wanana ku ta xa ku gamela ku kaya nghena swikolweni loko a ta tshuka hi laha kaya na la hi wile a kota ku ya xikolweni wa gondzisi tichecheni Magunu lwe mina ndzi mu vona ko anga hloko tsinya ka n'wana na ku laya i va tyele va yena n'wana na ku hi laha tumbunuka ku kona a ka a mahamunu na sukela la ka mutulo lava hi vona va lumbiwa na ku pfudzi ni ku va va laya a n'wanana makunu loko u wulawula hi bya nyan'waka a zwa nyan'waka hakunene swi kona a n'wana na a hasi mama ku layiwa hi laha kaya hikuva loko a kumananiwa munhu laha ruweni a ka mawa nyan'waka lowu a bya ha vevuki ku mu laya ku kumeka u vhuxa timhaka hi ku nga wu mu layile maxina ndzi la ku vula leswaku a yini mahlweni hikuva hi laya ku sungula mejimo hina vatswali ku ve hina hi komba ku

0: laleti nene ka banana nga batsike banana ba lahleka bananyana bafanyana akulosa ichumusha lesema ngovu akulosa gijile wa mutiva au mutivi imunu lwionga mukuma lwe gijile ambunga ule kujijile manimanyana akugijile basi umulosile wanona wasati nguvu nguvu lava ukhangana kona vona lava hi vatitanga ta hombuka wena u lava ku va vekela xichavo xa hombu ngopfu hi kona u to voneka na yin'wana lweyi u to byeliwa michumu u byeliwa milayo u yi veketa u tirha hi yona
1: magezi yo sungula lawa ya n'wamakwakwa hi tata ka vamani Maria Suzana a xivutiso xexa xin'we ntirho lowu wa ku laya hi wa tshukile hi tshama gin'wana siku hi vona vanyingi lava va zamaku ku va la ku laya na vona ka masikwana lawa hina vabeleki ha layi vana va hina ku fana ni leswi hina hi nga layisiwa xiswona ka masiku laya nyamuhla hi mani mama Maria Suzana n'wamukumba a fanele ku nga a khoma ntirho lowu wa ku laya vanana ku fana ni leswi hina nga layisiwa swona hi vabeleki va hina hi vatswele va hina.
2: Ndzi vongile hi ku ndzi nyika a xikhati lexi na ndzi tlhavinyeta a magezo ya mamani Louisa Nicolau kani leswi mina hi ga mina wu wonela a vanana va hina kusukela ka siku va laya mina ndzi vona ku lava kusukela laha kaya ka vabeleki a xo sangula ku la ku mu laya ku loko gichile a swi tiva ku gichile papa hi gichile mama hambi vamakadzi vakwe a suka ya xikoleni kwalomu tindleleni lomu loko a kuma munhu wa swi kota ku mu losa hi maloselo ya xichavo a hi ku losa loyi ntsena u muti vakwe u ya chikela xikoleni hi ntlawa wa n'wina wa swigondzani ma losa mugondzisi ni vangana kuloni ku nga ku kombisa a vanhu lava va sukelaka lomu xichaweni hakuva loko laha mutini ka vatswali a n'wana a nga hi na nawu hambi lomu ruwini hambi lomu ka vanhu vontlhe a nga ta kombisa a xichave ku laha kaya a xi kona ndzi na ni gin'wani wonela hakuva loko u laya n'wanana a ve xitsandza minawu hi na ni mabandla lawa loko hina hi gondza tidotorina ku nga tikatikesi a swa chika lomu ka ku babatiswa wa mutsandza ku mu laya n'wanana wa yo ya tshama ni vapadrini ni varisi ni vapadrini vaku ku a ndzi tsake leswi ndzi swi vonaka laha mutini ka mina hi vanana ndza va tsandza kutani ku mundzi vuna maji ndzi zamile ndzo lava ku mundzi vuna hi ku a ndzi swi voni swi famba laha nawini wa swona wa swi kota ku hengeleta a timhaka ka vapadrinyo hambilomu bandleni va swi kota ku vi va ku lava hambiloko yi ni vhizinyo kambe u mi vona ku vhizinyo lweyi i munhu loyi a feleke ku ndzi vuna ku laya a vana va mina ku ve vhizinyo lowo a swi zaku leswi u mi byelaku byi lumune a nga ta wula ku a ndzi vuvhi hi n'wanana wa munhu ku ve loyi a tiswaku ku a n'wanana wa mina i n'wanana wa ku na yenawo i munhu na yena wa feleke ku vi alaya abandla galaya maxa xo sangula xo sangula hi hina vatswali a ku laya a vanana
1: hi swona hi bongile bava mesiya ka lehlokumhaka ya ku laya ntirho lowu wa vamani
3: ndzi bongile lava ndzi rhangeleleko va vulavulele khwatsi maxi tsena ku tatisa swin'wana kasi hi kota ku va abuleki gi ya phambeni kunenenene a ku va munhu a va loyi a layiwaka laha kaya ku na ni swilo swimbirhi ku na ni ku wona a gondza a hanyela ku na ni ku twa a gondza a hanyela.

0: eku laha kaya loko mina na mamani magwagwa hinga zwanane machina helwela ku lwaya masingi zwa tsandze ku libinzi zwo hula hula ku mina ndzi suka ndzi huma nwa magwagwa ta ku ha lezinga hula hula papa wa na hezwona libinzi to hula hula mina hezwo swi zwala ku khwatsi loko unga mahelezo dzinga ta ku nyika ngelo enda anwana na haki anguvu ayengisa ginwana ikhelo ginwana nga hengisa kasi loko vanhu lava hi humbiri gadzwe na vano tekana vala ku gundzisa anawu laha kaya zwa pasa ku loko papaye akawuka kutani mama na akawuka yena mama na sekela ku mhaka leyi a ndzi yi lavi laha kaya enda woke hi humbiri gadzwe loko va mahalezwo anwana wa haki a zwiswa ku e kasi laha hi mina ndzi nga goha o kutani mina ndzi tsandzeka ku laha ka nawu kasi loko ku hambana loku kumeka ana n'wana na yena yi ta lahleka a toliwa ka wukiwa hambile mutingheleni wa mona gaye munhu wa hombe ku fanele ku wa muhlonipha nyamuke leyi vicinyan'waka zwa hi kona entown swi karata ngopfu ka vanana loko ku kumeka minawu yo tala leyi hambanisaka ku laya munhu wa mun'we entown lomu wa ku vonaku hiko ku chukwa taku mbra yena hi kona byekelelaku kona kasi loko wa ku senu ka bindzanyana kutsongwane entown yi ta tsutsuma senu a ya kun'wanyana maxilebina hi mayela leswaku loko wa khwa ho kheni ha tlhangana hi ve van'we enta ku tala ka vanana na va wa ta tlhela va ingisa a mhaka leyi bike a kale a ku hekoni ku zwanana a kusukela ka vanhu ni swikoleni ni tichecheni ni mfumo wo khe va wu hayi van'we maxinyamuka lepi wo khe va tsawunekanile a xikholo xika gin'wani tlhelo a va papayi va gin'wani tlhelo a mfumo ka gin'wani tlhelo maxi wo khenela ku laya n'wana na le wa munhu enta lomu vanana va swiva ku tiseno hiko ku vevukaku hiko va tsutsumelaku kona ku ya va byekelelaku va ya va tshama ku va se a ku tshama ka kona ndzi vula hi nawu wa kona ku wu landza na ku nga hi ku rhurha hi laha kaya ya tshama seyo bike loko va swi vona ku seno bya vevuka seno ku ha mina mamani phela loko a ndzizandzi bhongela ndzi va ndza mukecara ha u ya u ya mukecara ina a n'wana loyi u tlhela u mu hakelela a resa a n'wana wa wena tshamaku naye a tlhela wuya hi siniyani i na ni tipapa u ramukau ka mandziku si wa chava ku ya u ya hakela resa siniya wa chava ku mahetelelo ende swo to mu juka n'wanana a goheka n'wanana xa loko a kulile a lava swinene nka ha swi kuma maxi n'wina loko ku laha kaya mu tshama hi ku zwanana khwazi a n'wana wa maloko ndzi sa ndzi kula ndzi la ku hanyisa leswi hanyisa ku zwana papa hi mesiya na mamani susana leke hanyela epa mina ndzi la ku ti yena wa ta chika laha kaya ka mina swi vona ku ya
1: a hi ni tihonelo
0: kasi loko hina hi hambana ku zwanana ka kona hanyela a zwa ha yi ku ka kule
1: hi swona va misiya i hinyile chumu laha va mama mutaha ya a thonyile tan'wana leswi ku lava ku hlanganyela n'wana makwakwa ni nga hlengetela musiro wa
2: wo biriwa
1: wa ndzi tsunya muzi u tlhela ndzi hirela hi ta ku yini kama kona xirami hikwalaho ku ve ni hi lava ku bula indzi wa ku ba misiya i hinyile xo karhi laha van'wani makhati vamamani hi vona va toloveka ku swi wula loko o wuya papa wa wena
0: u ta tabiwa
1: nga khakhela Maria Susan loko o wuya papa wa wena zwi kwalomu ka ku laya vanana
2: loko timhaka leta maheka hikuva loko u byela n'wana na ku loko o wuya papa wa wena u ta ta yi wona laha zwi nga ve zwi mahisiwa leswo hakuva loko u ku a ta ta ku ba papayi wa wena u tshika ku mu laya wena u lavelela papayi a nawu lowu ndzi wu tivaka laha ka vanana ku lava ku mina loko ndzi mu laya ndzi ta byela papayi leswi ndzi nga mu layisa swona a ta pima a pima ku ya kecara leni ya ku kutani leni ya heto a kuma a wutomi byinene yena wa swi
1: kuma
2: swi na nga kuma hamamani mina a ndzi rhumi loko ndziyendzenyema mina ndzi nonga ya ndzi hayekela ata papaye aba hiku nga leswi a nga mu byela mamani leswiya zwi a nga mahangi intawu papaye ku lava ku a sekela leswiya zwa nawu wa mamani o mamani a sekela leswi papaye a nga maha n'wentlhi va vambirhi mu wula gezu gin'wi ka n'wana loyi hi kona to swi vona ku ha kasi laha leswi ndzi mahaku futsa

0: zvine papai mamani angazvilave
1: luze nwana hiko ine nyamukhla inga mali hina vabeleki va nyamukhla inga laisiwa jile zwitolo inga hama heka vana va hina
2: lezi mina ndzi chiwana ku ku chakiyela ka hina hizi ja ku kala hinga zwanani na hinawo porque hina loko hi wo zwanana akuna ku ndzi hambana ni leswi u nga ndzi byela wena leswi hi nga hanyisa byona byi nga tekanisana byona hi swi hi ta tswala vana lava makunu byi hambana hikwalaho ku loko mina ndzi wulawula wena ni u nga hi kona mina ndzi wulawula xa ndzi kokela ku ma munghana wa mani wa vana lava va tiva mina ndzi hi mina wa munene papayi va mi tiva na hi lweyi wa xigevenga hiku hakunene loko u bya n'wana loko loko o ya papa wena u tata ku dikha a ku tsea a ku muximamene a ndzi byela yena a nga se ndzi dikha a ndzi byela ku papa ya tita ndzi dikha a ka mali wa wuyaku u kha u mi byela futhi wena xana a nga hivi ku phela lweyi la ku abiwa lweyi
1: u nga yingisi
2: a byela papayi papayi a le ha hi swona hi lava ku ma hakunene wa mi vitana muximani manyana papayi kasi leswi wa yiswo yiswo mamani a nga kona hayi hayi bilimeka kwapo kwapo akamali wa kambe yawa yawa yawa yawa ndzi nga ta ha phinda kambe papayi ndzi nga ta ha phinda a tsutsuma ya kwe a ya ka mamani miyela miyela miyela wena a na wena hikwalaho ka u nga yingisi i wulawulela ka mamani bos papayi ma ndzi ku u tsuku a famba a ndzi ku byelangi a ndzi ku byela ndzi ku ta dikhiwa wena a ndzi ku byela a ku dikhile hi ku ka u nga le ku yingisa makunu kwalaya hi ha tswala kambe ya madivizawu ya rexpeto xichavo la ka vanana papayi a hi wa chumu mamani hi yena nga munene ende hi ta swi kotisa ku yini lexi mina ndzi misaku ku lexi nga ci hi pfuna hina vatswali a hi bohananini hi ve nyandza yin'we hi longoloka ku layeni ka vanana u ta va vona vanana hi ku hina na hina hi no layiwa hina hi no layiwa hina hi bilwe hina para ku kala porque futhi munhu wa karata a n'wanana wa karata ngopfu para ku kala a ololoka lulama a mahali
1: swimunhu
2: a maha munhu ku laka ku hama hi wa xo bayisa ku nga ku ku kwapiwa loko maxileli yo nga ndzi kwapa a ndzi hungukile yini mina
1: leswi no kwapiwa hi mamani tlhela ta kwapiwa hi papayi a nga kona loyi a nyimaku na wena
2: i a nga kona loyi a wulaku ku ximanimani loko a ya ta ku dika ahi nada u ta ku wula ta mila ku ketsala ka mamani wa wena ni ta ku wuba mamani wa wena papa loyi a wulaku levuxa hi luya wa le handle le u swi wone loko lwe handle ni ya ka mbumaa swimahamaha hi lava hi va wulaku ku hi lweyi hi ta byela vatswali va wena leswi u mahetelaku leswi nda wena u tshama futhi no hi direto hi ku ku le handle luya a ti ya tita byela va papayi papayi laya ka yena mani va lele swo a hi swona ko swi vona ku nada seraki vo ka va nga ndzi lavi futhi mina ndzi rhandzeka laha mutini lexi lavekaku hi leswi u vala kwalaya loko wo landzisela sweswinene sweswinene u ta vona ku a lembe b a wu se kwapiwa hikuwaso wa mali leswi va swi lavaka loko va ku rhuma mina a kokwani wa mina siku ni siku ndzi wulawula hi yena hi ku ya nga ndzi wundla a wa phela swimarana swa switsongwana laha hansi la a ku marimanga wo mitsutsumu ya bazarini ya xiya swibanjana preta chaka swaku ndzi suka hi lahaya kale ka kona i siku siku xikudu ndzi nga pfinya lo mandleni ndzi ya bazarini ndzi ya xava a swiphanjana ndzi tsutsuma ndzi tsuma vati kokwani te yini mari ma nga womi ndzi ndzi ya xava maphanji ndza wuya ta ku ya a ma se woma ngona ku ve no phela man'wana mina ndzi li hi ya lawaya lomuyaka
1: mabiaaiuta
2: nto ndzi layisiwu leswi nto na minawu loko ndzi ta kula ndzi kuma va mina hi ku ku ndzi ku hakisa wena tsutsuma ku haki maxinada leswi a n'wanana u mi byela 3-4 sinku wa makhati u ku hi nga ha teka lexo hi le mungwini a hala kusuka a laha ka ku wona xo karhi xo tivana na yena makunu mina ndzi wula sweswo a hi patsanini vabyeleni okay.

0: Kanisa ku la a swi leswi swimbirhi leswi fanele ku famba xikan'we
1: swi
0: longoloka kasi ku munhu a wuya a ta ve munhu loyi a lavekaku a ku kha a kula a famba a ya lomu ku lavekaku kona hi nawu ndzi wu fela ku walakanyisa basi
1: ina kokwa wena hi ku wena ndzi ku khomaku no loko a wu nga mahiwanga leswo wena ni wu nga mahanga munhu hi ku luyani mun'wana a biwaku xikolweni a ya wula le kaya ku ndzi kwabiwile a ku a tshamela ku ku bunguta tshama mukhawuliso u nga fambi a swo tshama n'wanana a yena a li hi ku ndzi ta gejela mamani wa ndzi tsetse a khawulisa mugonzisi maxiwana lowa wena wo biwa leyi
0: u belwa yini
1: a ku a ri maxiwana ku ku u ya biwa cini u nga phazama kwa sine biwa famba xikolweni hi wena lweyi ina loko wo khwatsi u wona u fana ni gaya a nga yi ku tivile ku u kona laha
0: hi swona makunu kwalaha ka ku laya laha hi ta ya le tihangi lomu tikaya hi tumbulukelaku kona hi lomu madorobeni laya hombe lomu hi lomu hi nga kona hi mitirho ha tswala kutani ku beleka vana va hina phindzu ni mixo masingi hi gaya wu fambile suzana na yena wa sala lungisela fambile i siya n'wana na loyi vana na lava ni xitirhi hi wuya hi karele hi mahisa ku yini laha ka ku laya vana ka ngangu lowu wa ku gichile gubu ku fambile wa wuya wu suka ni usiku wuya ni usiku a n'wana na loyi i sala ni xitirhi kutani ni swi tirhi ka lava nga ni swi tirhi swo tala i kama muni n'wana na loyi a tikuma a ku kufumetiwa hi vabeleki va va mesiya
2: bongile swi sasa loko u ve ni njombo ya ku kuma munhu loyi a bufileko hi mahanyelo yakwe na swi tiva ku ndzi yela tirhweni ku ya ndzi ya mahayini andtown loko u tlhangana na hi munhu wo khwa hi loyo u ve ni thomo ka hombe ngopfu hikuva a ku layiwa loko a nga layiwa kona ka kwene ku xaniseka loko a nga na kona a lava ku ndhawu ko tirha hi mbilu yakwe andtown wa swi kota ku ku gondzisela vanana a nawu lowunene kasi wena wu loko u ya hi le tirhweni u lava ku ta tiva ku swi njhani andtown u ta swi kuma leswi u tanga na swi wonile ka vanana kutani leswi u tanga na kawukile ku dyondzisa vanana andtown u byi hlela no u nga se kwata para ku fela ku kuma tshinya ka kona swi kwihi andtown leswi swa mhaku vanana va wena va kula hi hanyala ka ginene va zwanana ni xitirhi leti nga kona ka wena wena u tizwa matshandza ku na ni munhu loyi a byi kota ku basopa muti wa wena ni vanana kasi loko u ve ni khombo wa kuma munhu wa ku a ta tirhweni hi ku laha mali maxaku ntirho wa kona lowu wa wu telaka wa nga wu tivi o swomahanya mujihwelele basi u vona ku heyi u na ni munhu laha kaya maxi yi hanyela ni magondziselela na ma nga hi kona a gin'wani khombo u nga tshuka u kuma kambe vanana va byi va nga ni tindleve ta byi hwiri loko va nga yingisi hambi va kawukiwa ku yini va ta tsutsumela leswaku ha loko a ta wuya n'wamakwaku ndzi ta mukecara loyi hikuva leswi a ndzi mahakwa hi swona ta wena wu loko u wehesini a wu la ku ta hlela mhaka ku i kwihi mhaka wu mahela ku ta u vhuxa a vhunyu ka hombe ngopfu hi ku wena u fikela ngopfungopfu vanana leswi na ndzi nga yi ku tsema mhaka leswaku kutani lava hlayisaka vanana wo va tshamaka ni muti va kona van'wana va nga ni timbilu to biha va mahaku bya hava laha xikarhi ka muti maxikulo ni lava nga ni timbila tinene ende to gondzisa vanana u ta u ta byi kuma ku swoke byi sasekile a ku na guwa ku na nchumu andtown a ka maluma mani ni papayi va nga kona hi ku masabado kutani madomingo laha va tsutsumaka ku ya tichecheni ni swin'wana ni ku lava ku seleza laha kaya hikuva masiku lava laha kaya andtown va ta ku ta engetela a wu tivinyana leki va nga nako vona hi humbiri gabye ka vanana ma swi nga hambani ngopfu ni leswi va gondzisiwaku hi mani hi loyi u nga mulanga kota xitirhi para ku va ta ku telela laha kaya
0: mama Maria Susana mhaka leyi ya ku hi huma hi suka hi suka ni usiku hi tlhela hi weni usiku i kama muni a vanana va tikuma milayo va ta yi kuma ni xona xitirhi lexi
3: leyi i mhaka ya hombi ngopfu hi felaka ku yi vekela xichavo ndzi lava ku hanya rhanga hi ku henyanyana ku tsinyani le ka mamani Louise loko a ku na wena papayi masingi loko ku

0: n'wanana a suka la kaya ku nga ni nawu a ya xikolweni le xikolweni hi va yela ku va ya hakha wu tivi a mugondzisi loko hi ni vanana hi yena papayi wa vontlhe vana lavani ku laveka ku loko a vona xo karhi loko a mi kawuka a wu ya ta wula swi wula n'wanana kawuka a nga ta kuma
1: a tivhikelo
0: loko swi mahisa leswo wo hi wu lava tinyiki tikhati u ya u ya vonana na mugondzisi hi swinene u nga fambi ni hi tihanyi famba u ya tshama ni mugondzisi kambe loko swi laveka a nga swi tivi n'wanana ku u leyo wena famba u ya bula hi swinene hi ku wena u lava wunene ka n'wana wa wena ni ka vagondzisi va n'wana wa wena maku ndzi wa hala ku henyanyana lawa maku ndzi lava ku vuya laha ka mhaka leyi ya xitirhi kunene leswi a nga wela papa hi mesiya swilo swa hombe hikuva loko hi lava munhu loyi a ta kota hlayisa a vana va hina laha kaya hi ku kunene mina ndzi vuka ndzi famba papayi a vuka a famba ku lava ku hi lava munhu loyi a ti tivaka ku mina laha ndzi ta vuna lava va feleke ku ndzi vuna hi ku hlayisa a muti wabye kusukela muti vanana byona byontle va tsaka ku chikela masiku la ya ku mubonga ku mubonga loko hi ku munyikanyana ehe va ndzi nyika na va xalalile hi ku wona a mitirho leyi mahaku hina va patron ku lavaka ku xo sangula hi ve ni chichava a chichava a hi ku muchava hi leswi va nge chichavu ka munhu i respeto hi xiputukezi a swi vona ku munhu loyi wa ndzi komba a wunene gaku mina laha ndzi n'wana ndzo wa nhondzo ka vana lava kasi ndzi va hlayisa va famba vamamani vabyi lomu va yaku va lava swidodwani va wuya hi ta tshama higa kani leswi ku lava ku ve ndzi va hlayisela vana va ku a muti wabye loko u nga yi na chichavo ni chitirhi xonao xi ta ve xijiholela a chitirhi a chiti chita wena munyu wa muti a wu vuni chitirhi a chitirhi wena a chitirhi hi xona xi ta ku xi ta ku vuna a wu vuni chitirhi kani leswi xi vuni hi ku yini hi ku tshama khwatsi naye u bula na yi khwatsi leswi u swi vonaka ku a nga swi koti xo chikhati lexi u yaku hahani mahisa leswi mahisa leswi mahisa leswi a vanana va khomisi leswi ihi kambe ni vanana lavaya hi ku tsaka loko a hi munhu wo maha khwatsi swi nga ta wulaku vose emperegani vose mana fulana mana tiya leswiya ku tsaka hikuva wa hlayisa fasekonta i xaka laha kaya i n'wana wa hina loyi hi nga rhumela ku ve a nga ta ta kombela ku hi vunana naye a xo sangula ku vela ku ve ni xichavo ni xitirhi kasi ku kota ku yena wa swi twaku loko ndzi maha leswi va ndzi mahelaku leswinebya swinene ku lava ku ndzi maha swinene kasi va ta tsaka hi mina
1: ndzi vongeli madoda mina ku na ni yin'wani mhaka laha ya ku laya kota hi vulavulaka ya ku laya vanani kasi ku va kula va tiva ni va tiva nawu ni nongameto a n'wanana loyi a belekiwaku a tswaliwa hi wasati wo karhi a tlhatlha n'wanana loyi a ya a musiya la kokwani wakwe ku heyi mama we a zukulu wa wena hi loyi wena n'wamakwakwa mina ndzi ha fambisa ta mina a malayela ya kokwana ni malayela ya mamani kutani na papayi a hi ku va nofa ahi va kona matafana swi mahisa ku yini hi nga wonela xipiriyasa xa wena lexi nga na xin'we makwakwa ni leswi hi swi vonaka masikwana lawa mina ya hi mina kokwana wena
2: ndzi bongile kokwa Masingi mina kota a ku layiwa hi papa.

0: fana ngakwe
1: ndibongile amalayela ya babayi ngufungufu loko hi nwana wo vala laha ka bona bya tshuka byi karatanyana kutsongwane hikuva wena u mupfhumba ka bona vona u va pfhumba ka wena and down vona va halava ku tshamiseka khwatsi pela ku fela ku wona ku hibyi mahisa ku yini and a milawu ya kona leyi va ku mahelaku wena ya habinza nguvu ku hundza lowu wa wumbirhi wa wunharhu wa wumunhu wa wutlhanu ati loko va ta kumekela wa wumunhu wa wutlhanu ta ku phela n'wina bya mi vevukela nguvu u vonangi nchumu hi ku yini hikuva yena i rhwele byokhe byo tika ka lava tolovela ku dya hina ni muti kasi loko u tsutsuma u ya ka vakokwana vakokwana dya va hundzile ka ndzima leyi na wa hava la ku va tekela byona ku ha loyi a ya undaku ku ini va tekela ku khinga xini ya va pfala n'wana a nga ngelaliwa la ku teka leyi hambi lava va wena laha hi va kawukile va kala va yi tiva ndlela xe laha u la ku nghena hi kona u ta huma u ta humela liniya hi nga ta zwanana ta wena u fela ku byi vona ku kasi impela a byin'wana kambe wena wa ha boha leswa byi la kumesa ku xa vona va byi tiveki bya kale ngopfu a ta ku hi nga vuya sena uwe u lava ku ya ku ya ndzi va lava ku ya makutini ku na a wu le makutini lava ku vitanaku le ni henoti tini ya mpira wuna matlhakana tshama la mabyo karhi entawu byi vakele va mahelale ku vhala ku wena u kula hi nawu wa wunene laha kaya entawu a ku kulake vakokwana bya chukwata ku a ku tsika hi mafundza lava ku mahelaku malayela makawukela loko u wona lwiya ta kota kulela ka papayi ni lwa kulela ka vakokwana ku na ni ku hambana nguvu hi wutlhari ni wutivi leki a gondzaku siniya ka vakokwani ku hundza leki a gondzaku laha kaya ndawu hi leswi ndzi nga lava ku nguvunguvu hi swi tiyisa ndzi ku a ku kulela ka vakokwani ku na ni nawu wa humbe nguvu ta wona n'wana lwiya ta kula ni xikonipo xa humbe nguvu hambi ku yamukela vanhu ku yini loko va chukela ku phiya umkhulu n'wana wa mutsongwana hi ku yini hikuva kokwana xa ku va swi kota ku kawuka ni malayela ya ku va kota ku va a n'wana loyi a kula na hikwa i munhu wa hombe maxiyana ku a tingana kona ya hata hi le hansi
2: hi ku valisisa Maria Suzana a hi ntirho wa papayi basi masiku a hanga ka wona mufumo ni kereke ya nghena
3: ndza vona ku a mfumo ni kereke ya nghena a kereke hi yo leyihikole a vapadrinyo ku kona nawu lowuya wa vona loko hi henya timhaka ta le kerekeni hi henya hi ku hi ku ndzi ku ndzi tekele nkama wo leha na ndzi ku un'wana a nga famba chichini famba chichini wa va la ku benda ku ve xa yena i badzarilwe xa a wo fele ku ve a nghena lahaya hi padrinyo papayi le moyeni mina ndzi mutswale a nawu wa mina ndzi mu nyikile lowo ndzi ku famba kerekeni ndzi lava vavhuni va n'wana lweyi ku nga vapadrini ndzi fele ku ve ndzi va komba a ndlela hi ku ve ndzi vitana vatswali vakwe ndzi ta bula na mabulelo ya mina wa ndzi ku hi nga vitanani a n'wana wa n'wina muta a tata ta hlakana ku ve mina ndza swi twa ku va va tirha yini a mfumo na wonawo u fele ku kawuka swilo leswi swo biha swi mahiwaku hi vanana va hina loko a kuma munhu lowu ngheleni u mu kuma n'wanana wa vambe u ku n'wananga a wu mahi khwatsi leswi mahaku u lo mundzeni ka mfumo wa laya n'wana luyani a u lava swinene ka sosiedadi ka mfumo wa hina hi ku kawuka n'wana loyi a wu mu tivi majulu a ku ve yena u mu vona aka swilo swinene
2: swibongile madoda mina ka mabulo ma tsakisa ka leswa ka ma wa tshuka wu hi kama swonke leswi na hi zama ku nga a vanana laha hi tswalaku a vanana lava va tswariwaku va kula na va tiva leswaku hi vona manziku va tikhoma a tiku leki ka Mozambique. Salan muvina Armindo Masing madota Messias Manuel Luisa Nicolau Makwakwa Maria Suzana Mkumba Tomas Salomão Valui ivi ka michini. Salan.

0: a sala a ya teka masaka mambiri ya semende a lin'we a li tsandzeka a li veka laha ndleleni yin'wena a li veka laha kaya a ti sinyora veki ni ku vula swa ku pa lomu muhayela mahala a nga tinchomu wambiya nga le preka a ekela mafalisimeni.
1: A muchembeli wa movha lowu nga ve u phangelwa a swibye leswo i tlhamusela hi ku landzela leswi swi nga ve swimayisisa swona.
2: Loko ni chikele muzavhala loko pinoe ku phuxukile ndzi yo tshama emovheni, loko ni tshame emovheni yo vona ku ta humelela vanhu va fambafamba leswa ni kumeka ni ku chava kamanyana ku tshindzeka ku chikela a Isuzu hundza wa yinyima phambeni ku tima magezi town ni kumeka ningisela ku chava laha so ko laha ni kama ndziwa ku mexekamexeka movhala ntshaku se ni tlhaveka magezi poto swa kumeka yini swi ntshaku a ni vonangi se a ku ni mbeza a ni vonanga mbe a ku ni mbeza xa ni kama ni dumisa movha ni babuzina very support ni nga va hangarasela va mexaka a movha ntshaku aliya ku chava vanhu va vo ni ta ni mabucha ni mabucha ta fika ba xivalo ba xivalo ka ni pfuli xivalo ra movha ni ala se va mavhidri va kukhala movheni sindzisa ku ni va nyika telefoni ni swipresiva swa ka va lavi na telefoni va ni nga kommunika ra yona ni yo vulanyana vhidri ni va nyikela telefoni pront masoki a ni jacque a ni pfunile khale a ni pfunile khale ni gwera va kuleke leswaku ni situation laha ntawu ni sikuleke mina wada va pakele va ku sungula izuzu ku famba petro wa busy va pakela ntana a va pakela va busy ku chikeleriwa kule gwanga a va chavisa va angalaka loko va angalakile so va tlhela va vuya futhi na hazeni va ku tiva swi hi nga mayisa ku yini laha ku hi suka u he mayini va ta ba movha lowa kule gwanga va hi tinhonga na siku hi wona swa ku swaya ku yantshwa hi ku hi tsutsuma se hi tsutsuma a yi nga rimi nyarimi se report ka maphoyisa ma fonela lava sindzavala a va vhela va hlwelanga va kuma hi fona ku xa helaa ka movha ntawu kuma le usiku ni tshamile timakwatrora nkamani lava boleni u endla kuma swa ku maphoyisa ma kona.
1: Nurse Bata munyiki wa mahungu laha komando provincial PRM a ti ngeli wu kona tirhi wumahiwaku ni tshimatshima yaku ku khon'wa a xirhun'wa ta lava va mune zvimwe ni ku kuma a hlayo yin'wana ya tisakwa ta simeto ta ku ringana a 250.
3: Hakama maphorisa ma nga kommunikariwa hi denusi ya vatsutsumela awutshamuleki va kumeke na vakondziseriwa 4 a vanhu para commando distrital mavhiatura lawa ma prenderiwa karosa ni ku rekuperariwa a parti ya semende leyi nga yiviwile ka kamiyo leyi ni leswi hatiri wa maphorisa wa ha famba para ku kota ku khomiwa vanhu lava va nga tsutsuma ni ku rekuperariwa yin'wanyana semende yi nga yiviwa ka kamiyo leyi.
1: Nurse Bata munyiki wa mahungu laha komando provincial ya PRM nakari ya tlhamusela hikwalaho ku nghana ku khon'wile ka zavale munhu wa vavanuna naka hi nitiriwa ku ku langutela van'wani laha va ha tsutsumileko.
4: A xirho xa bandla ga Renamo Pedro Levi xi sekela leswaku kasi Mozambique a andza ku fanele ku a va na tiko va simama ku zwana. Levi i siyile magezu lawa hikwalaha ka kungano wa zina loyi ku kulungeriwi a lembe ga wuntlhanu mbirhi na ku sayiniwile xipfumelelwani xa kurhula ni zwanano hi xinyimi xa tiko leswo aka Maputsu. Levi hi tengalo nyamuntlha wa siku a va na tiko va fanele ku lwa ka swikumbeta ndlala ni ku ve va zwana. A murhangeri wa bandla ka Frelimo lomu inyambani Adele Makukuli i li a va na tiko va fanele ku hanya kurhuleni. Daniel Zacarias mukondzisi wa xikola xa mabuku ya ku eta Universidade Eduardo Mondlane lomu inyambani i li ku tshika ntsena a ku kulungeriwa malembe lawa a va na tiko va fanele ku nyika lisima a xipfumelelwani lexi hi ku landza leswi swi nga bohiwa. Sekretari wa mfumo lomu inyambani i kombisa ku karhateka hikwalaha ka kungano ka ha simama ku oneka timhaka tinyingi ti onhetelelaku a mahanyela manene lomu migangeni. Manuel Chimel.
5: A sekretari wa mfumo lomu inyambani hi loyi a kumeka ku na a khunguvanyeka hikwalaha ka ku simama ku mahiwa leswaku a mitirho ya nyamijiri

0: yisimama yiwone kanzeni ka provincia Arsene Masinga a vulavula hikwalaho ka timhaka ta tihonya mingangwini a ku ve vana na vatekwa a titangana ti nga woni a ku ve vanhu va tisusa vutomi gabye ni ku ve a vanhu va ku kutlela mabyala kota swikarato leswi humelelaku na swi nga tsakisiku andzeni ka mingangu chonyani xikarato celana ni maviatori mhaka leyi yimahiwaku ngufungufu hi vanhu vaswa a swikhalu leswi swi ve swi kumbisiwa aka mutlhangano wu nga ve wu patsanyeta a varhangeri va miganga lomu ka Fonyololo na karhi a vulavula hi ku kumbisa a varhangeri va miganga Fernando José u vi leswaku a tlawa hi lowu ti lunghiseleko kasi ku ve wumaha a gundziselelo ntseni ka miganga yo hambanahambana
1: a ni ya wupurimetora leyi wu lowaku hi lwana yi ngopfu ni nga ha vulavula ku lomu ka district ya hina ya ka Fonyololo swo ngo ku si sweswo hunguteka hi ku i ntirho lowu hi nga nawu kasi ku tshamisela a vahanyitiko leswaku nimpodi vanana va tekiwa na va nga hi ni ntanga
0: amandziku a mukumbikisi wa mfumo tsindza lomu ka provhinsi ya Nyambani i ta ve a tirhela aka xikanikiso xa le ka Masingi lexi xi kumeka ku nechini vanhu vo tala andzeni ka provhinsiya Manuel Shimele a ku suketela lomu ka Fonyololo
2: hi bongile Manuel Shimele Musambola 2026 ADV Ferroviário da Beira vakinginzeni wazina loyi aka livala ya machichi avulino antoni
3: kunene inakulori aklawa wa associação desportiva walika vilakulu mukumbikisi wa provincia ya inyambani ka musambola wamukela ukhela ubiwa wazina loyi hi swigolo swimbirhi ka cin'we hi klawa wa ferroviário wa beira Ferroviário wa Beira nghenile khwatsi na chileku xigolo xa ku sangula ka meneti ya ku sangula ya hlakanu hi kale ka mbeli wa ntlawa lowu Beto Maravilha. Maravilha a nga kulungelangi xigolo lexi leswi na kombekisa xihlonipho ka kale ka ntlawa waku. ADV a ve a pota ku fambeni yenawo ka xigava xa ku sangula xa hlakanu penalti nga ve yi khaviwa hi Elias Makamu. Ka xigava xa vumbirhi xa nhlakanu Walter hikwalaho ka livre hi yena a chelileku xigolo xa vumbirhi xa ntlawa wa Ferroviário da Beira a lwili a deveka ni leswi a nga swi kotangi ku pota na nhlakanu wu gumisileku na bilwi hi xigolo cin'we ka swimbirhi a handzu lowu a wu tsakisangi muchukumisi wa ntlawa wa ADV loyi a siyileku magezu lawa ya ku ku na ni vanhu lava moxaku a ntirho waku kwalaha ka vurhangeli ka ADV kambe hambi ni ku swi tshika ku tirha wa swi navela hikuva i tizwa na chetela mati ka mudomu lowu boxekileku
4: Estou a lutar, estou a montar uma equipe, mas há pessoas que sabotam e agitam. São funcionários do ADV. Agitam os jogadores.
3: Eka tlhelo ka Ferroviário wa Beira a muchukumisi Akili Marcelino a kumekisile ku tsaka hi handzu lowu a wu kotileku amutini wa ADV
2: hi bongile Avelino Antonio basi munhukisetiwa ku rhandzeka a mahungu ya wu siku ganya muntlha 6 ka agosto wa lembe ka 2026 manyima laha malongiselo matlhela ma hingiletiwa ha mina Américo Mukumba Tomás Valoi e de Calba Sopa Gamitinho.

0: pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zimbroma Dzanyambane 2026. Faça já sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma Dzanyambane.
2: Hey Juma, seu gumbi lá mutikitelo wa wena alhambedini.
3: Hey Said, mangwana masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mutikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
2: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwana leswi.
3: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga swikoti ku ya tshikoleni
2: hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyi hi tivikela wonhle masiku
3: ula lisini maseve a muchikitelo tshivikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbilweku lambedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku.

0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yin'we ka yin'wani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. A swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa Metix, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: Etikweni ka Mozambique na ni 22:16 mingiseti leyi hora ya vumbirhi ya vuhaxi leri mi la citwaka usiku ka nyamuhla wa zina 6 Agosto lembe 2026 hi ta ve hi hlisa mahungu hi vucenci kalama 22:30 xikati xa matimu ya siku la xitichini. José Guimarães na masukus hi makungula hi nga na hi kata vucenci na famba xikan'we mingiseti kala 22:30.

0: Aqui vimela luani chunga sainiwa hi 6 agosto chua tambe ta guji inga kari yoneka kota hi ulileku ba nuna ba hrnamu vanga hini shibamu hila mabona vanga kari valwa ni masochwa ya tiku ga Mosambiki kanku wa usaini ga chumela luani chakurula Philip Nyusi na Osuf Momadi vavi va tshembisa leswaku va nga ta vuya va khoma swibamu ka siku lamula tiholova hi vumbirhi gadri vavi va tatisela leswaku a ndlela ya yinene ka siku lamula a swikarato mabulu lexi ku ve xivumelelwani xa ku sangula xa kurhula na xi sayiniwa lomu tikweni xa ku sangula xi ve xi sayiniwa a Roma hi 4 ka outubro wa lembe ka 1992. Sesca agosto tu na kona lejo relembe ga 1935 kwa lakanyua kutualiwa ka chipila cha bola Mario Steves Kuluna. Kuluna itualiwe a mugangeni wa Nyoka Magudi provincia Geleka Maputsu. Isangula ukavela bola a Magudi ni vangana valo mugangeni ive a tikombekisa ka ntlawa wa Benfica eka malembe ya 1954-1955 nakona kusukela 1960 kala 1970 na va ganyile mihlakano yi nga longiselo xinyimo xa tikohombe Europa mapalisana nyamuntlha wa siku mavitaniwaku ku Liga dos Campeões Europeus. Fumene ka ntirho wakwe wa u khavela ka bola ive a chuliwa mavito manyingi a nga siya ka ntlawa wa Benfica lomu kaya Mosambiki wa vitaniwaku Mutiratori a Portugal ive a chuliwa a vito gaku Monstro Sagrado. Mario Kuluna ive murangeli wa Federação Moçambicana de Futebol a nga se rangela a FMF ive a umba a chikola cha ukhavela ka bola a na mahaxa leyo vanhu vaxwa va nga kari va ya gondzela ku khavela bola. Kuluna i luzela vutomi hi 25 ka fevereiro wa lembe ka 2014 na a xanisiwa hi mabadzwi. Mas, mwingi seti nyamuntlha 6 ka agosto hina ku hi lembe ka 2019 akala murangeli wa tiko ka Mosambique Philip Nyusi ni murangeli wa bandla mavhengu tiko Renamo wa sayina xivumelelwani xa kurhula xi nga vitaniwa ku Acordo de Paz Definitivo e Reconciliação Nacional em Mosambique nakona hi ti 6 ka agosto lejo hi lembe ka 1935 ku atualiwa Mario Esteves Kuluna. Kuluna ive xihotlovila hi lomu ka ukhavela ka bola. A matimu lawa ma longiselo ma tlhela ma hlawuteliwa ha mina Ameri Kumbukumba Mashado Junior i basopela michini mandziku 7 ka agosto hi ta wuyeni man'wana ka wena i na kulori ntirho wunene.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Bongile na kulora Ameri Kumbukumba Mosambiki na ni 22 horas 35 minutos. Kurula chumchali sima ngovu lumkonyi nkana vanu. Pelil mwingset fumba ginani wana wenzaku chikela kwatsulu muya kukona tuonel mafambela la stratina usukuliki

Mngisethi kushivela kurula embilweni ya wena, kushivela kurula ngangweni wena, kushivela kurula ka utumi ga wena. Hina ni 22 horas ni 42 minutos. Kachikati chako hamantela u change hi zwili simulei ye kuchaku a kurula na yimbiwa hi va yimbi va nyingi valumu kaya Musambiki. Au change agini milashti chini Loi Alfredo Mugui Paulina.